0: Ọlọ́, Sedona Alisa, Sedogu, bẹ́ẹ̀, àgbà ẹ̀bíọ́, dọ́fin sọnù mẹ́ẹ̀.
1: Gawoyɔ ko ti nukun koe aizen do ko dɔ kɔ sa yin ko dɔ nu wɛ kɛtɛn radio fa te n te tɔn kɔn tɔn toro mi tɔ agban biyɔ biyɔ gan tɔn ko wɔ mi lɔ mi ko dɔ kɔ ye safi tɛwanu nɛ wɛ ka de gbɛnumi.
2: Dosu mɛ jɔn do ganji jogun jogun wɛ dɔ ye mi ma gɔn kɔlɔ sa yin nisun ka kɔlɔ sa gɔn wɛya.
1: Ere a jogo sɔgbe do agban biyɔ biyɔ nɛmɔ mina bɛ sin awuyan di awuyan dɔ malɔnu zotse ni tiyo nu ye awuyan dɔ nɛmɔ mɛ lɔ to kpɛ